Machibese Monsene anya kufunika na Radio Mozambique. Tukuveka kubukira pano pabaira. Nzinda ukulu wa provincia Sofala. Mbatisubeza na michine 344 metros onda média. Uma frequência 873 kHz. Kunyaminga 89.2 MHz. Pagorongosa 89.9 MHz. Pano pabaira 96.5 MHz. Chimbo Chacare, Vila Fonte Caia, Chagadeia 98.6 MHz. Pangiri Elzuís, www.rm.co.mz. Beranico Mazinza na Mitupo. Lero em seguinte posse, para Kuguanda, Ansiko Makumawiri, Ntanda e Marua, Chacapico Piwiri, Makumawiri na Pitandato. Timizi parte na TV Mpangwa Njivirana Maputo, Tigamalati na TV Mpangwa Zansofara. Bizwisu na njena nyumaronda, nyimbu za njimizi, mpaka nzizi utandatu wa kumanga na waya TV Mpangwa za misasi. Nzizi ungekuwa na usere na mapindi mashano, tena TV Mpangwa za malungeni matatu. Ufemba kumajibese, tena tipite njivirano maputu, TV Mpangwa za ngate na kunja kwa ziku nchibutikizi. Mpaka nzizi ufemba na mapindi makumashano na manai, ndi nzizi unafunefu kusia mpando kulea nzatu malungeru chindau. Alipaka luta lero ndi nepera ira tumaiko michini ndi Domingos Andisen.

0: Sara kufunika mwenyekiro tikugumanika pano pa Murasa Nyarugwe distritu ya Kaya kuinkwiriro kwa provinsia ya Sofala tikufuna kuchita makane na nyakulima mbosi twera kuti tiziwe chamaso pa ndima ya mabasa ulime makauno TV nkhomu za maso pankulu mwenyekiro zinanu ya mombo
1: dzinanga ndi Carlos Pedro
0: ndimo nkhalo kuno Nyarugwe
1: ndikhalo kuno pa Nyarugwe pano
0: ndiye tani mabasa kulima kuno akufamba tani
1: mabasa kulima chaka chino kwazi kati anthu azibusa pinthu maningi nada yakhitala yanji ya dzuwa ndiponji anthu ndi dzuno pana kupandira kwenda m'mansuwa akurashikari kati pribenisho tinachigwanda tani chaka akazimba kwenda nangu akwenda m'mabambaya maonani manadike tentari kati panangu mulungu anatiphedzapo njira zinango
0: nkulunga kuti dzuwa yamenya pang'ono kuno chilala tai mbwenye madzi adembuka na kubvumba pang'ono tai
1: madzi adembuka puliki nthali adzwale fifi pano dabvumba mulungu akutoma ali madzi akutoma ali ndiponji anthu adzwala maonani pakudzwa panthu pale aelekelera planta za mamanga zili kufikambo sezi kati ni buki nzeti pazabusa dzuwa dzuwa karagadi mei matema manga uma umbe uli uma mei agora mais tarde pinthu pidwe mauma tipatadza menye mulungu uje madzi amphamvu kati anthu kati sifosi kati madzi anewa tivumbira nthanuili na umera athuli poda kutiphedza maonano pano pa Murasa Nyarugwe anthu asalima kulima kwa iwo asamenywa kumida pano khapita njadi kakere manera so na chaka cha mudari na madzi kutarazari anthu ali mali
0: tepa musapandira kwenda nsuwa kwenda kasaka
1: mwadidi chi mnanemwe chisa chino azinja mwamuli mwafika nsuwa mwamuli mwanyiza kati chako mkesu anthu anzenda kulimbana na mabandi mwamuli mabandi mitete kati pimene chutwere mwamuli muntota mwamuli tukwansika masamba maonano pyamanga tukika kupalanta limbo kati panango kufuna kwa iye mwene panangu pinatiphedzambo everdade
0: tepa uno ndi nthanda ino ndi nthanda ya khoni basa inachitwa dzidzino nsuwa muli njanji
1: dzidzino wa khoni anthu akulima kadza mabande padzama pyamanga anangu akudwala fijao nyemba unyomonyomo ne matanga kweke ndi pinachitefu muli na dzidzino wa khoni uno
0: nkhonga kuti ntota ulimo pang'ono
1: ntota magowa mule kati ndulu mukhajiwa chinthu mwamuli tayi na kuma kwa uyu muli anthu akutera muli muntota
0: apo kuno kuna pinalimwa kuno Murasa mphyanji nanji
1: mapyamanga mashweri mpunga na unyomonyomo wa muliwo uyu nyemba za Murasa zisalimba muno kusalimwa kuno mbweti fijao maonano
0: apo kulima kuna chitemwe musaphedzekanape kuenda kapedzengeza kuti mukhale mbona chopwa mborosa panango mpisamalirambo mchikalango basi
1: tisaphedzekanapyo phedzekanapyo ndipo yang'anani madzi mbatiweza mwadidi tisadzwala jirijili madzi mbatiweza mwadidi tingadzwala unyomunyomo wathu monga mapemanga tingaphatamba kwantidati tisakwanisa gulisa tingagulisa mitsareshtari gulisa mitreshtari kumida kwanza kudya fani kati tondipontho mphambi nangu tiphati pinango tisagulisa phedzambwana m'maxikola matrikula uniforme maonani pisatiphedza pepire anga chaka chino koti pyanesa example mwana angati akufunza desma example nona uniforme anona alizanga pasapra desma kusiwa nole tenga uzariungwa desma primera maonano agora tikupiona ngati pepiri mikanzu inere chaka chino padidudimesa maningi idipusa anthu adzabuka kalonga na diretor kati muli pasembu tempo pang'ono panangu nyomonyomo na chitefu tinadzapiona panangu pidinyero pang'ono tipagalimbo mauniforme awa puliki nthaziri madiretor akhareyaciri kulonga ti wana uniforme muli ufungula xikola safunika diretamente kati muntu akhali nanji na uniforme
0: anyakusa uniforme akathamangiswa
1: thamangiswa nkhabe soki iwo adathamangisa tayi soke ayi planifikari unere kalonga ti chi chaka nchaseke fituli kunodi tisapasa sadharaula ndife akora tingathamangise fitukona takhineni temperatura athu imene yakhalira tiapaseni chance panango nyomonyomo nachitapa iwawo na mai wawo una pesa kwa gulia uniform kwa tama zita mangsa mundu nati
0: mwene
1: everdade
0: apo ndietani kuno mabasa kulima mati pasaoneka badodo mazi angadimbuka na kufumba ndietani pifuye kuno musakwanisa kufuya twera pedzera ulimi na chitema
1: tisafuya mbuzi safuya ng'ombe nkumba nkuku mabata maona anu example nzidzuno na kuchichira kwafi kwa soja kumida unangwa na mbuzi acha sagulisa mukora mbenda mukulembo kati ada profitarimbo example pana mazona na ngombo profitarimbo pangono mtaka kula panango guloni ndiposa kuja kati tikhalili panango mulungu anatipa satani madzira anatipa anabwera tani na pita chitefe ndandakhono
0: apo kufuya kuna chitemwe muna anthu anyakuphata mabasa mabasa agricultura matekin kukutana kupedzani
1: alipo
0: asabwera kuzaka kufundzisani
1: asabwera tifundzisa kati mungu ana chifuyu chiri tepa tepa imwetenge muthamanga bubuli kuna ife ife tita chitenji tratamento example kuna nthenda nangu nachemera chitukwa kadi nchizungu chitukwa ndirani
0: Newcastle
1: exactamente asabwesa njiri sao zao asalasa zinkuku zile ngati animali bila ngombo example mbuzi nkumba asatipedza iwa ma technical agriculture so kindi matindine mbangabwera akangati munthu angaenda ku hospitali kwekulusa lasha njiri sao panangu sapaswa nthenda na vile kumprimidu zacho keke masi sempre ngati wadishinari ngati kukhaliwira ai usadzaenda mimi mukati vatisiya everdad
0: apo mabasa ulimi musagawizwa mbeu panangu musawanzira mweka musapambula mweka pakusinanga pakukotola kuti ish mbatije kundishi mbatigulisa inango tikoi mbeu panangu musatambiriswa mbeu na utongi ndietani
1: exactamente tingakolola tisakoya mbeu mbeu yakukoya ife makampuneji pana ikefi pale isa kumpiriri maningi tai pasabara mabishu nangu anjemela pinzo vili vya kumuluka mpuluka vili agora utongi governo asadachite angona kati tempu ya fika kati antu haliduzi funatani funadala asabwele sa unyomunyomu ambeo mapemanga nyemba batipasa kati tipizere mbe watu kakweyefio
0: apo mbewe ne inagwe wizemu inapaswe muna utongi sakambo mbeu ya didi panango munga jwala nkabi mera pia masu nkabi pukira pia masu ndieta
1: nja didi kuna mapemanga songa kati tumanzi nizembe pa tumanzi vale songa kati ndipia mangambi bozi mwe kati unga jwala durante dos mezi agus dias unaiganikira kati vandi natafuna kuna mbeo inango majia guverno vita ya tu makolo na chimila kati ya makolo funatukuna panangu na 3 meze akura tukuna kati inatipase uboma ya isatipeza imbora kati tisaika ya tuili ya makolo inere mtisaikambo maparasela nango tisakangazambu kujambu na mbeo inede atipase usangata ni mbeo kati isatipeza mwachangu mwa rapidu.
0: Apo, tuwele kuti mabasa ulimi ya tutuki kunu kumurasa. Ndoto zanu zinaime, ninganya kulima. Mpianji penafunikira tuwele kuti mufumina opadu.
1: Kati mabasa ya ndisogolu kunu. Example, longa piaka pendulumu guverno, abwelesa matortore. Pukona anu, matortore, pakwelesa pasu kuta akatamilisa antonseni tayemu. Akila kutamilisa tayemu. Akendaka pasambu anu hale, maagrikulture mbwa kulwa kulumbu kata nampatamba kwa ntidadi. Gwara ngalo kutilamba nga nshukudu kako. Usinambo longa nawa nale. Katwani na gitara yanga kondi. Na mewa nga gitara huku. Peleka piu yako, pishukudu piyako pire. Meleka kukure vileri mubi. Munda mwako. Mwona.
0: Apo nkufeka kutema basana nga akuli mawa. Alipo muntu nga kanadinyeru. Alipo matrakta. Anakwanisa kupezana mwenda kalipira. Kwa kote kwanisa kulimisa?
1: Exatamente. Pili podi pepi.
0: Mitombo ya kutirira na ulimi ndieta?
1: Mitombo ya kutirira na ulimi. Kuna loja nangu na jimela kukoku kuvista kule. Kwa kere tipu ya ntombo ya kumatiri bishu zile. isagumanika soki isapemba dinero isapemba dinero kada fresh kwa sagule sapreswa wili konsoante mpambu ya ntombe na malasene kwa gula mkulu kunja kule vena sanga gula kunja kati pipira nembo nanji na wima santa vaomba na matayombo kunja kule chakachiri atipeza atipeza anja atipeza ishirijili kulonga mundu akwate kilu zinei gitari zinei pena na unkwatu pena na doji gitarish agora essa está balanço cada guitarra sabe dar quantos quilos anos da jerigeli agora está balanço dele o kenda capacha bolembo zina depois monga madrala pinga tocota iwa asa cobrar dinheiro zao gati iu dinheiro dos engabe gati iu awen asa buera bakugulani na gati vai mana fazendo quando se vê anganje nyangfazanga za mangawa usenda kagulisira onga gulisira kule iwa sagbanda konswanti kilu sida kwatewe and boshi the rest mba kudivulveri dinero zako ba pasa dinza ku mashita bela isa kale bodzeni ya kozo ya compra sukuti kato wako kule bila kwati nimbeu wa anandugula barato ngabe ngati kilu ya shilishiri ndi 50 nive ngabe kwa ngafana gula na tinda bila kwati mbeu zatu ngabe asagulamo na presinemu ngati ndi 50 ndipo juna chita matematika iu anta sati kwa tambeo tasa wapanga yatu. Kili fano ya jirijeli ya mnyomu na kwa temu. Ndi tantu shmitikaishi. Agora pa tantu shmitikaishi. Iu nga gulisa. Na jita matematika nga tupanangu wa kusigirisa kaku mbozi. Wapata panangu ma jinyero wako. Sa jita matematika. Kadipe papa mbani kukua deveri kontanji. Konta kuti. Podo nga tinghabi zio weo sabanga mbozako. Inda kwa 2 kilu. O 3 kilu. Agora cada quilo ia cobrar na 50 conto, mas na cadeira nem fanga nato io. E depois já nem uma pesa que ainda me atanto. Agora, ia na guarda contante. Ana panga 150. E o sazua já dinheiro zanga já, na tamira conta kuti. Ona.
0: Apo imo musalima na tractor panango na pads.
1: Tractor. Se depender kuona kwa ku muntu. Ungaona kati ini pano magitari yanga ba ndikene nene tapikwa ni satai kuseta kalonga na matarto na nalongene hawa majisafunika maningi ni verdade yako neka chita udrabao katwa mundilimire dipoji ninga uyu nata kubuzira njinyoru ingwandu se kupitue satai tisakala pia uipa mkona na gora nao ngati unadinyoru presenti kusapreka kada gitari yu inapreswachi unkwartu inapreswachi konsuanti kusapreka papanga dia kati dia shishi peripirani na polibukani time za kwa tartor na motu na hii mesh santi kenyo mwenda teku munda itipoja andi masari kwenda rasa kushipilika rinitu ngati munda muna pichicha mukabusi sinao muna shtagarinji mapazali maonano kushipilika rini gede agora ungajita proposto sebu sama picha ukeke nibwera tratore milima sukazu stragariki na chicha hiyo natoma responsibility pulika kuvizari kali exactly
0: munapeka pingasi mba munchita mabasa ulimi
1: example monga kuno mapaka mbizinji soki anthu pankhondo apa adathawa meneka kala ku Malawi kona ano mwangeni datawa nanthu wanango datawa ku Malawi datamala nkhondo databwera fumuno kuti ufunda ripondo kona ano tema ngati minda poti kapata chata maladza sezano chi Malawi tabwera fita matema tanitani sempre wa piaka pe msizinji bene deja 94 te agora
0: apo nakulima kuna chitemwe anano mwakwanisa kuachitiranji ukira pamphamvu ya mphadza
1: kulima kuna chiteni ana aine ndikusigiri funisa nanga pana mwana mboza lide ziyata ndikumisari kuruniso ndina mwanangu wa sexta ndina mwanangu wa desima ndina mwanangu wa desima primera ndina mwananga kati amalisa jakuchita dojano alimudzu munu tentari pidinyeru tantano mavaga wa chinchini usafunika dinyero mona safunika dinyero achita malisa desma segunda tipo chutendare tepa maforma sao chinchilo nga musadzi wa kale ah bafunika dinyero se dinyero tai la usazungulira mukona anu agora safunika maningi uma i governo ah ati vire mbunsisi nkani mbuya matrikula kwe kukuyu ko kuma kuforma sao ko ah matrikula sanza menyina tumwintu mali monge nipanga ni mulimi sasa bigwentare tai agora mwana sakala sapilishukari ana mwana kati wa malisa alimudzi muno mukona anu agora dinyeri nsinayo tai panangu ndinana mungeze mlana ngwe ndinana anai ane usha la malisa ngwe ndanga ndapuma sidapuma sertu ndanga masoshi ntalimbo ap anangu awa agora pika kambo normal tiba sati pedza every dad
0: apo pauli me unachitemwe na kufuya pangono musakwani sampo kuja madidi twera kuti mukhale na ungume wa maso panangu musapigulisa pensene
1: kulisa pensene ngana kabe kulisa pensene peni ate pana kulisefu kuchechelwa example saona kwantidadi da menyeu kadano monano ungona kwantidadi da menyeu ya kumida kati madza tipedza mbubo i chaka cha tera mbubo kusachita orosamento kati kumideshi parakuja kumideshi pintipi ti gulise ti prepararisi mundatu na matrakita duresto mbuishi panyumba pani famanga mbudzi wanga mabasa ngabe ya kunchina parangu sakalambe busabao mukona anu sachita divizao pintipi agora ngakambia kuchepa satweza kati konsumu ah zati sadza limbana nanji sadza kukhala masososo na pifuyo kushikola kono kufunika tepa tepa patani mkuku yo mugulisi kati mukapere kuja ni kufuna chita propa nga musadzi wa kale sapagali dinyero kulisani bata ushu mukona anu
0: imwe muna minda mingasi kono kumurasa
1: ii ni kumurasa kono ndina minda mitatu miwiri ya mpunga miiri ya mapia manga disculpe rida miiri ya mapia manga mkona anu ndina munda wa bodi soki nsekanji jili basi
0: yonseni ili pano panango unsua
1: yonseni minde ili pano nsua napemu nsua mkwenda kati sakala kati antu chaka chitu chonse asenda constantemente mwamuli ka limanzuwa muli lai
0: pri kusegundu
1: tangone kati binenda antu nsua muli mkona anu kulima kuna kwa kugonela mvu pianensa lai agora mwone kambu juu ntendero wa didi antu nsua mula sabinyezea movi lai mwamulima tepa wakotoka wabirambo muzu munombo jishika sarimbo mkona anu zua doka kugonambo mwadidi agora kuna pemu kulima kwa nsua muli kwa kumasiku antu wasagona tae tangbanji wane nazi mvu mvu muna sabataja pontu anji mapia maangali agora unagona timizu kumenya lata ji timizu kuzondari munda ji nikuwa nyatwa soki na chirala pana nyatwa ndipa nakuja
0: apu kulima kuna chitemu mindene mitatu musalima mweka panango maya sa kupeza nimbu
1: njina nkazi iwa anawa sanipeza mbu tanangu nikuwa na mshikulu nisapitambu pitisambu mwemo tazinangombe nikuwa nangalia kusukirimu kumida kwantidade kumidanga nitondo yusanipeza mupi mwondo mwa pale nizangaba so nga ndo nembu ni mandi tepa wa kanipeze mmatanyu mangasi ndi manasachitefe
0: apo muna mafaranchi kukuli anzano anya kuli manzano tuwela kuti paza ikuwa nisi kukufumi sani
1: mafaramba na mpuri katifanti foki tikalinganganga na kulima pia nsene na bidzwa mbani mweni mulungu ndana na bidzwa pipi pepe na bodi foka twacha kachino wa ndashumbari sina limavi tai unajanji ja ngwanga twa nalimavi tai ndio ndondo hawa katasadza kanyanya mina minda nzao baba gogo boma ngakupata pa kumanga babu sangaja boso usonga boma ya dawa inkwandwa kudawa mbani ndiwa muntu wanga msadziwa pana kala muntu sasemba nkazi nkazi ngonene sana sakantreka kwao kati nada maya nende kuvira nawo nzero zao ndi ndi kusema
0: ndimomwene apo kuno musaberana ulimi
1: mambava alipo mambava sanangefa mauya anakwenda kwenda kumunda katwa nzembe chaka chinantu ashumbari maona foleni ba mulungu uyu madzi kanyo azituweza nanti ah ini nkhabe khabe chitambukina chitambangamba kati ndichite magomo kulimana na segunda epoka nkhabe katwa poti ndaluza kakwini agora nzako ya nzako akutindirepeje kati mulungu ndione mbuni wa asambasana mupi na mwemu agore ungamala chance miami mukona ndukambera nza kambera kumosikwa kambera ungaphatiwa jano ngati ndina azari kadi azari chintu kati yumbudziwa kati ndikwenda kaba azari no wa azari kati ufamba kati tepa panangu wagwa pasi tepa ni o waona pili panangu kati chipo sakupenda kudabwisa
0: susudewa
1: napa susudewa ufamba na jinga tepa wadima muntu tepale prafamanantu na njinga pradima muntu agora ndiza susude uno agora kusiana kati chintu muchidziwa kati ndikwenda kati asawishi shishi patisa na manjako katwa khabi pintu palibi kantu kuti poti nsima khabi kore agora pepiri pisawu tsiku nangu saza kaliaro nangu mapaka la machinga chimomuli agora songa chingi khabi nipano kutoma kweni tantani kadi kutoma kweni mbu iwe mbukana kula chine buka kunyumba kwako na mosiku anthu magona lokuti no saka pateni
0: Sinzero,
1: right? Nkulodja kweko? Nkabe. Tsonga tinkabe ndumba veni.
0: Pieto umwe kali chiteka kuno, mumpata mbava, mwenda na kwa Nyakutonga.
1: Ndiyala njipa.
0: Anyakutonga sachitatani?
1: Anyakutonga sachitatani. Unga mpada kwa nda kwa Nyakutonga. Pulmera, sapaswa chilango. Pa chilango pale. Samba zomile shwa pangono. Wata mitula kula beo, tukuswa pangono. Uzunguli chisa anta kuzwe katwa anatimalia biatu ngupi? Ndush. Ndipoji. Mza pangzana ya kati iwi pide chitu pepi. Tepa kunyezera tani. Maji pepa cha kubukira panchi. Pa kubukira pa kusofiri sima nungu wako.
0: Kusuka nsolo.
1: Kusuka nsolo. Anasia nga kuna kusuka nsolo. Mkona nga mla kwa reji mwintu male. Mpendesa kwa mapulisa kule. Pankupapule. Pankupapule. Nachita apila tantano. Unangu wangkawa kufesera. So nga tu inkhabe ndola zani kutsabisanje manungwanga agora unangu kati manungu sha dzulira kali kwazi unoye sakati ndiapi tu nali ndanayo kati boma katopa nao
0: ndi artist
1: sakwata mali kapi sankaja boso vakona kupasianza ku tempo e verdade
0: muna mafala kumalisa
1: mafala kumalisa nupeleka obrigado maningi imuna tipatira basa Red Mosambiki kati leri ndakomerwa kuchedza na imwe kusakadzua pia nchisa mwatu, nala onsena ananivesera, mwento obrigado.
0: Takuta na FNM Radio Mosambiki, takuta na kutitambira kule chitemu panu pa Murasa Nyarugwe, kubulikira distritu ya Kaya. Tinati tiunani ponto, nsiku zina mazina. Tingaza bwira ponto, tinati tibukina pema angakunu, na kutipaza kunu isalimadi.

0: Jeffe bano bina Jeffe zin salima kumbasho. Kumana kaya ilipantunda. Nganani. Kuno basho sajiwa. Kwa paza sajiwa. Chipende sajiwa. Basho. Ptangulimbu zangu ambushu. Zangu ambu abirambu na ukumbu. Asasambu kwa kumikulu mbo.
1: Makaranga mazunguri.
0: Haife tili mazunguri na buriki pinchara bano. Burisi nkame maa hata papa. Akwala chinchiri bano chitionga kutukumu maza makupwa. Tukumenye betu bambayeni. Anangumba kwenda ambu mansuwa muli kwa namaikama mabambaya. Maparumanga. Ninji ndi manea na viviri vipaka bano. So tisasofireli. Piaka penzene maza ngaza. Tisasofireli bano baka bano. Nye, mazipakati ilorganizate, tumashiritura, sauti. Sauti kutipeza maningi bana. Isakaradia za usene na masiku na masikati. Langanani chinchini bata, mata mbila mshikitele. Bayati ni magodea, tabuka mpurumelu gatuda jende, resepera mshikitele. Mwana, sauti dia za usene sakamuna. Akurumbu wale anapata kushipitave hali. Apinyero da pitambu chinchini bata irida, na zishtino. Basawa kuna masiku na masikati. Awa wida da buiraba basawa njine. Asapatila muna mkumuni dati.
1: Apo mpati chitene chifunya tano. Pa upali ano. Muka kumbukirambo bi zindikiru pengasi. Pe kuti chai upali anga indikali tepa. Tepa tipange nimbo chitangano.
0: Chitangano.
1: Kuhira kupi muka vinambo likuba. Muka vinambo muka unambo asikana kufina likuba. Vina uze. Imwemba pali muka senzu ikakana ime kare na kare. Mpia nchanchi.
0: Ine nungana ine. Senzu ikakana ine maningi nja gresha. Ine rika kambozi mkati magreja na panya kanyanza mika kabral agora uzuvi yango nsenenene ndikapitira mwene muli mugreja atendi na nyumba zinangu tikapita mwene muli tisembambo nakonda bwera watani auri wimba kala kwa kumuimba nonga misanje kuti munthu uli nakonda bwera mugreja muli atendeuke maona patina nyumba zatu zinaimbefu mugreja muli atendeuke upalianga ndapita na pepe.
1: Pia kuenda magashto, kuenda temanzano na shoko
0: nkabe. Nkabe, netangu kutu nabasanga kada zapiteni hili. Ya kayanesa, pukinda za kwatiwa pano, mdenda kubera, ubera, mdenda kutete, nizapita basane. Pepe vya uyu, kubashu huku, imba vina valimba, kalipo deke hawa. Mwona kaimba, kumpanya ugote hawa, akaimba basu, go, pano.
1: Aleve.
0: Aleve, akaimba basu, valimba. So inembo bebimbo, zikabisa mila daya, na pia tubebi ya kupembere. Atena lero ni kupembere basu, ndapaswambo chizombo nongambuti ya koni tani.
1: Apo chipangene, mainkuru nkazano mwanziwira kupi, mwachita sakirwa.
0: Nkazi leta sakirwa tayi, ine ndacha chinjwa, provinsi ya Sofala. Dabere nivano, mstenda sete, gora ndazenda kapata basa marumeyo. Basa tunee ya katili ya, ndenda kwekuli, ndawa pa sentu paka kalifu, maulu nga pasambo intrivali, kapasiari. Pakupasiari kwenye ni mzona anaiye mayu. Mwona, kumarumeyo, mayu. Imu muna mamu nangangabe mamu nadae. Nzanga nganganani ntepa na bina imu ipa na kukupale. Kansa kile manera ini maadula ya kede. Nibula sirivili na nzanga nisakambu padrini wapachisa checho. Ndona nami cheza nami nisema maizera vashi kukoba. Anasa sente sete ano.
1: Naniru muli na mwonsa?
0: Uwa ndabala nae ana. Ndabala nae Domingo. Ndabala nae Noki. Ndabala nae Shoni. Ndabala nae mani. Uwa ni mezi nkazi na chitanae familia. Inembo kaza wili nkabe. Na gereza tu yeso nkazi. Nimbozi basi mbigado.
1: Hapo ndietani. Pida sembanemwe. Mwapereka chuma.
0: Mwapereka. Nja kumone ni mwanankazi uli. Ndazabu ilakunda panga familia. Familia miramuka mpienda kwe kuruka semba. Mwona. Naka semba penseni bene kede. Entami nipangwa chuma. Mchibusa dinyero. Mwena kapagali kwe kule. Midi nkwata mwana kazi.
1: Mashiri ni mangasi ngama.
0: Ishi, wala ziziri. Kaibara hatu. Pamili ngapifika tayo.
1: Ikaribara. Kaibara. Ikachipa. Ikachimanika kone.
0: Ikachimanika. Mazinewe pamili kinyantu yada mtu dinyero. Uyu malupato. Uyu bulsa uyu. Kula masinku. Bia nipe pia kari. Kaibara. Nipe kaibara hatu. Mwona ambu. Serveja apianji. Kula vinyu. Kubera. Bwera hatane. Pereka. Masika hapi kaipintu vini sinunga oreno dae. Mtingu hata mayo ndibira nae familia nsene. Mbani ziwa inembu mitizukamu na familia nsene nene. So mayo ni familia nkonda goba. Nkonda goba. Ndiyada balewa. Ndiyada balewa mayo pe wawa kapata msefeme. Msende sukari. Ipa iwanga sanziwa. Ipoji pae mbaza chinjwa mbenda msefeme. Iyombo pae mbo machinjwa mbenda msefeme. Mbu ye tadwalanga. Ansena masweka. Pae aloa bera. Tadwalanga za loa bera. Salaba.
1: Apo apara kasinzika na imembo nzizi mbunonuri.
0: Apara kasinzika na inasena marirata. Suwa sala mbozi ndi alimaputu. Mini likadenda. Chakajidamaa. Kweneko kushemero. Mindi nsaka mindi ngumana. So ja apede mbu vista. Apede mbu vista.

0: basi akapata ifiri nje kuipa moto ngakaka ungalisa moto uli ngatsapana maningi ngabe hivi kuti unakwanisa vala wolu kule tai anzanga zhang habe ona vine ndikuona mazi ah ndisikona bili ndonga moda kale da kiba sati kapata ifiri ya kunansa
1: ndimo mwene
0: so asala ndi mbodzi basi ali maputu
1: apo pachisa ni mwalonga kuti nkazano mwansepera marumeo pachisa pada sangule mwensikanano lero ndi nkazano akalipomba sikana nangu akakufinyira nedisura
0: wapa isi mamuna mamuna ndite biso kwati sapata sapata chibodzi na chibodzi nkabe zikatweza chibodzi chene buri ora zezile mamuna kagopa nkanya chite kwene ndi kwakele manera kuti wawo mamuna na mata kudala kuti ndamfuna nkabe nkabiretu kagoso ora zezile tikakana le
1: ukasangura mbodzi
0: mbodzi ni wakwene mbo basi ya
1: ndamba zapegara
0: nkabevi kuti ora zezi nkabevi kuoneka kuti unakaa soa wako akakani mbodzi basi tikashitika mbo nungatene pangabe papa tikashitika tepo ngafuna mwana muntu unaenda pangapati lini tikakana mapungu maya anapungu achi asweka ine ndikakana pungwa ngamu asweka
1: kodi pungu ikapata akapata basa nje
0: pungu akapata basa kuna ife bikini ngakana madandaulo asena nkazi napanga pungu ngo ndiye definitely chitakazamendo mapungu ngazi napunga mamuna akakufona bugama mungamapita nyumba mule gere ngamenya iya satapunza punza mule kuti bugama mamenya ngato tokatamenya fambatana vitapedidi akoramba sabukamba upungumbo ngazi mbukavunza mbule pianga pe nsene binafuneni napanga pungu anga mamuna ngazi mbu pia chembe pe nsene binafuneni napanga mapungu. Angawala mapungu wale nda sakwata mbende kuna famije mamuna, mbende kuna famije wankasi. Nda tikakana masikurasa bezo. Nkabe mtu, kabe chita jini. Nga kapugama ili motori mamula parali, ninapanga uli
1: kugama. Kuronga kuti pungu ndi nkoswe.
0: Ndi nkoswe yako si.
1: Asali sizikira banja.
0: Sizikira banja si.
1: Pia chinchino mkupio na mbuta.
0: Chinchino nkabe. Ana nkakupe. Pika nkabe pungu. Asa pasuratu mimba, so yu nyokubawa na tomona kwenye na mimba, damba za mimba kakunziwa. Mana chinchino.
1: Agokarenda kana mantriano.
0: Ani, namba kuti injanga iyo munondi kontrola injako. Pika kana mafala akunensa chinchino. Mwana satusira atasetika na machi, asatikana na babachi. Kaleni pikalipo dai. Mwana mundu pasiwa mimba na mundu wababesi. Machi mbaza mwana na mimba dala. Mimba ne mbana kupasa. Sakanseru kazikana basi. Bwera nyakuru kuru kuru bwera za bulumunda. Kutita dodo mesa pesene pene. Temba kazikana banza. Ani mbamu wapepo mbaji amba kuta.
1: Masadikana ke?
0: Ani masadikana. Huku mmuja pepo. Ambu ya ntunza. Kakandi ule kudabaya mamuna dapasa mundo huya na chemeleza mbabwera mbaenda kabulu munda. Ana ata dodo mesa mbuya. Kita chiteo bili. Sifo mbutaye. Mwona zinze nendi zinze yaani. Zinze kondangana. Anta na zinze ini pita nkonda malunga. Piki mundo nsene nene kaleni bano kachemena nantupu. Ini nini malunga zala. Mbankonde yaani. Mbankonde mirembo. Maputo alipo, kukapdelegado alipo, kuteta alipo, orizi yato nsena malunga tabukila kuteta. Mwona, kale nikakana kontrolali, si, nikakana kontrolali, chinchino ngabe.
1: Chinchino pia duwareka.
0: Chinchino ngabe.
1: Zinza na ntupu ngabe.
0: Nukatepa imu na ini, imu na ntupu wano, ini dina ntupu wangamu. Cha, machira tani malunga, tachira. Anga kapepo mtu nangu mboze nukusha. Ano nga malunga unembalenga, nga maana chemina bakundu. Ini ndaenda maputo, uya yaliku maputo. Anga mirembo, asustari ministro. Okay. Anga iste mirembo iduwondi. Anga dikaya. Pakumaa rauni yao bika dene ba konferense. Pakumaa ndichemela kukundu. Anga base mirembo, anga mirembo iduwondi. Anga kaya. Wabala kupina kwa hini kwa 23. Distrito Mutarara. Pewa kumbani. Ndini wanga pewa anga ndidimingu. Iwe. Ndimingu babasi mbani. Anga ndia ntonyo. Mirembo, anga mirembo inimbuye. Imwe mbopewa numbu mbani mbalonga. Anga nubale atu bai. Tapata na ja. Siku kumero atu.
1: Konda bisa ntupu. Zinza. Sapezi.
0: Sapezi. Ntupu sapati datu mezi. Pika alipa marunga. Anangu munyo saja. Ifi marunga achi. Ifi ngakuja daya kula munyo. Ndi madiferensi achi pangunu. Tonseni atu. Mna tembu na marungo. Kuna adzo. Kuna huyo nangu.
1: Zinza na ntupu achi.
0: Zinza na ntupu achi. Isakati nipa. Kalini
1: tikatabalera. Kwa kusembe usamumberera.
0: Ona. Unaikapi nipa. Sachemira nkoswa nsina nyama inga mbalonga bebe. Nunga chinchino vano nyokwa watana. Sapata basa na bebe. Agora ifembe kumusipi nyokwa watai. Anta ma responsable tradizionali. Anga chemira. Sachemira. Datu mapanu mbani. Nunga bairu davira. mbana da toma vano pakaya vano mbana machindu haji nye kwa zimbao. Kuli tanga mbo ndinye kwa umara mjezera sakate nepo mazano wala nye kwa wala na mitupu wawo. Ananitipu wawo ndi mani yaka kare chinchino andu kabi kupitzi wafi pipita.
1: Aha maruke kutenda toma pano unaunya kwa wa ndia mkwanda zimbao.
0: Nye kwa zimbao ndia kari mkulu. Akari mkulu kutonga nye kwa sene mbako tuambu. Tika, nenda kwa sapandoya.
1: Kwa topa machira?
0: Haa, machira mba. Kwanda raya, nenda mbu. Kwa uyu, kwa nkamba. Anakwanda, nenda kwa chipende. Anenda mangani, anenda ntopa. Nsona, akakambu na kabesa mba. Sasa hapo inongana hini pano, anive district leader kumunetara. Mirembo, nini responsable, toto sekretari Jubairo. Mika kabarari A, Mika kabarari B, nkuzo nyamomba, nyampunga, down, nini responsable mbu. Okuonera mbwanzanga kada muntu anazonaje kada muntu maforma de organiza sa anyakwamba na responsable te pamba tuchintwa ngambo ndi sakatupa asa tungamba nyakwa guverno ngati chemera kuli iwo nene mitikanato tingamala mitipanga mbwanza twa tepa mukapange anthu ndi mapatiro athu anithe
1: kodi mononga kuti pano madzi akada zakadzala mwachimomo muli mphale kodi mwathawira kupi madzi ana
0: madzi athawira muno pano paka atenye kwa
1: kuli akali madzi ya bomane nsasira
0: stenta waitu stenta waitu ndikakhabana na vida military ndagumana nchiringinde na mbela chizoki hapa shikola hapa kwa tundotupa ife tafikira pa chitisawa pale mukona kusi kwa chitisawa kule pana nyumba bikamanga George Jardi pinyumba bibe duli
1: bilipo na chino
0: tafikira be pale nkabe mbutovira ife tedza chitambambo mitimanga kwa teri kuvira iyo ikunsiko kuna jese kuda ipa uyu tribunal uyu prokodaria
1: wa anaipanda ndimwe
0: ndife nole na iyo kweza kure baria nkudza makomandanti maningi akakane ife ba ndife dapata kwe kuli kunga kuti ife ngapi kwa tele ije sempe tidist ese portere ndambi zapita bebo diretoro shkola chechemera garizo baita nesetiva ora zeze administratore mbai ukwe governatore mbali uyu ndiada bwera za chitisa shikola ya mbaka mangani shikola panu kana shikola la shikola kaibu zeni kufiro mashikola nsena kakao baso mashikola ufisi alipu kufira
1: kuchimbo chakali
0: ata mbiza pacha ndimba mbaza kwata mbiza kambushi shikola Mika Kabrali kwa kukumansanzi kukubashi kumbichinja pibwera Mika Kabrali mbiza chilimba doshi chinchini chamba kaya pano mashikola nchipa maniki polisi guveno kupata basa maniki
1: kodi kale na kale andu akasodzera kupi
0: andu akasodzera
1: mzizi wa njala
0: andu akasodzera kumhala kumhala
1: pandira Malolo
0: pandira Chimwala Malolo kukanza tuko kuli kajua na matsi mbweti mapramanga pekonga magagade mapramanga iu pekonga kupi anapima ningide emona tikere kasunza kwa kumbiti bera kuna bishita troka na prututu
1: muka chingi sana na anji imu paswa posu au imu musa muka perika anji
0: na kwata nyama ife jirigombe tisapa nyama nsomba makapana atani mitenda kukuli toro yomba kuikapo kanandu uyako mbusengbaku kutepatule nyama hizi magaganezi mpampa uikapa agora yomba kuli musafunaji magagade na funaji safuna mpimaka mwona sita troka bitibera kuna bitija agora hapo ingakwanambo njarambo ifikunu tinambutu zuri salima kuna jiwe fena mazi tingamati kuchitira cha tikwenda kugoa kusha mwana kugoa kukatani kaika mrope ata iomba ngamaramba sabweramba zitambo bamba iwanzata maro mulinga ika bamba yale sabweramba kuna mbeze kambo bamba mkona mani ana Stefan ngamambi ngubweramba za troka limbo nkudza huku kumpala huku madzanga dza sapiwa nsombo huku pai kunonga dzango
1: sipiwa na marichera panango njizi
0: kubwa kwenye mrembo dzinanga sikusakwiwa kwenye kumayonga kana mombako mayonga kana kongako tapata kwenye kwenda pata chinchinu pai mrembo sasita pamba sana manja sapata si mrembo kuonga kuti wa kutanonga sikanizi kuonga pia kazi tayo ndi mrembo ya dzinza
1: pia kapinangu antu akapunga nyika
0: atena lero sapumuka kwe kwantu kumpala huko dziwe ya kwa second sembe mazi kwa hachi ngoneka chilala
1: sikuika kwenye mwabure
0: ya nkabe ya kwa nukuna anda nafunza nye kwa ngana nchaka chini nziru tatani chaka idamana kwa pumuka na nyika iya nye kwa anenda mbaika nsembe pakuta antu hala anenda mwule kundulumu na chirompa mona kuda sita kontropisa tani mabursa pitukedi ndipo chungamana tani mamaika kedi mpapangani mangana ndoko yenye kwa chitiri mapata madzi kedi mawadza kedi basi ama so ana dzisambo kuverno adziwemba mona anthu ndakagwa tena lero nyiko zilipo dziwe dzamba ilipo mbinyi nkuru no ufu wabukira tatetika dabukoko ndiwo bodzeno no labera madzi angadzaa kula sabera mbona kuno Bena kapatana na pungu yuko. Mkulumbu mbubwela mbuna kumpala wako.
1: Mazana safamba.
0: Ah, safamba. Maza nangu ya natijia bana nangu wa sabuka unwa kuna kumpala. Ifembo kunumba natijia mbambano wa. Bana mbutu zuiri. Bana riu zambezi, bana chiri. Isabwela mbuna babi. Pakaya bana. Ife tia kanunga tikuponta.
1: Nika pansua.
0: Ah, tipa ponta. Maza hawa nabwela chiri. Tepa chakachinu. Tatoma atama kutibombari ni chiri. Agora ndamba tapita mbuzambesi. Tamaza. Ndima patiru hati panu pakaya.
1: Kwa mire mbutika funaziwa kuti nyimbu zika vemu kare na kare. Zika kumerwa na imwe. Nsanje makamaka madudu. Panangu sungura. Panangu rumba. Muka veseranji.
0: Inezolu kubase nisi ni tika kumerwa maningi na kaza angadukula hatano. Kemba vina. Basungulila na matako tepa lukuba. Hei baba. Hei. Basungulila. Nipika kumerwa nene. Masangalangana. Sii. Ndipika kumera nini? Ndia wanaimba. Nyimbu zika kumera nini?
1: Nyimbu zato asena.
0: Asena, ya. Zezi ndi zika kumera nini? Pukindi nyimbu za tradisani. Akaimba nyimbu mzika na obishitivu. Nenye mwimbireno imba mundu. Hada kabiachi wa nyimba bachi. Mundu basintiti kutola bachi. Anaimba ya kuimbeni. Step time muzika da. Akaimba chindi yuba chipasu. Kakomera kwa chinchina nzatu kuimba kwa nchipa maniki. Akwa angamona mundu na makariruachi na machitiruachi. Kutaka mwimbiratu ya. Ate anangu asenda katongwa nabi kutribunali kutuhusi mani anaimbea ni gumana miduona banyumba banga mwana
1: apo upainkuru china mangaziko ndininchi
0: china mangaziko nkuferana kabi napondi chita weka nene chita chintu sifrana nanzako ini ni sekretari dubayarumu ninatesi kaza na singwanda kaza tuzeni singwanda kaza ningatambira pimpu temdu usita na iposo ni savambo informa sawe ya kumunidad nikashita njanga njanga basi ndinagwa buki Kina manga ndi chechi chiverani. Nakanani. Ini ndi sati kuvane tae. Mazi sauti ya bweza ndipanga. Kama sekretari munatambira perigada. Ya radu Mosambiki. Kubera panu. Funiza chizi na antu mwimuli. Muna shatani. Nunga inembo tobida ndipanga mwimu ni chenjeza. Chimena mmadesh kaza. Masingbenda kaza. Matuzani singbenda. Chimena grupo kutula. Chimena grupo sauti. Tonsene kapa bozibendi kutambira alendo. Dimatona lero tonsene chiripano. Ne neta muntu neza ngale napi na ipiro napi na tonsene kukomero. Pukifara idabwela pano. Idalongweli jokupeze ifi pano. Tema mashi importanti.
1: Apo china fuza ziku ndininchi.
0: Na fuza bidina mbandu hali anachita pintu kia kukondaverana na andu. Basa nakati skontenti. Ini ni sakatai dibayro. Gumana mtu njira menyiratu. Agora munu mwakotera anu. Nenda kalonga kuna guvernu. Kama sekretari. Sakatari mwakotera na mperesha nati. Asa kwa tira antu, asa turujare antu. Agua bubili mpeku manga, pepe mpeku fudza. Pepe ipisa fudza. Na manga tani. Agora akunipanga ndia dumisadori ndoka menyantu. Ndini na komportamento antu. Antu hali jasa za longa kwa yiswa dumisadori. Tirara kili sunyadu puru hoto. Ana malu komportamento. Pepe ndipisa fudza. Makaliru antu mkati makomunidadi. Safunika kuverana. Podo paswa mpandu. Masafuna verana nanzako. Ungofuna chita chintu. Tumisio huda chivesa dretu. Huda kavunzi ule mundo wala kupangoli. Kuti ini nesida pivesa dretu. Na kushipigari mbimanga. Dijina manga ngana nite pandu wadabwera. Bila kaa kuti ini ndukushita pianga ndeka ninini. Mbadabwera antu pandu. Ngabi. Safunika kuverana.
1: Apo imu ningansena. Mpianji pina komero unaimu kuja.
0: Hii ni pai. Nsomba nise kumero nae mani. Puki maya nga itireka hini saida pamu. Sakala yanga. Kati mapamu muli. Muna pintu muli. Ate anangu wa salonga kutu. Muna 24 pesa.
1: Imu muna pita wiliradu.
0: Muna mana nunga kazaku. Muna pikumana mimuli pilitarati. Mwona. Taveri. Anta pamu ili makweza mazi importanti. Sasambo tambe nunga huku. Maya nga itireka fafa hini nga fortai. Mfinyi jinga fotari. So ninganeta nasa panga mbujambu. Kome chinchipano mkaza na tiritumbu nunga mudakani. Siyana kale ni mkazi nkabu kujadzai. Mkazi nkabu kujafafa. Mkazi podi ndenda bera. Nduli munu mkaza nga pangukwa na itasika muendule temba ukoya tepa kana kubera kwanga. Akwa chinchinu nkabe.
1: Kodi si pikali piantima rai?
0: Wapai. Akapondele na kazi. kujia po kuna seremonya so mtu kumuna upeze tifa zala maza ati sasa nyachisa kuchacha kututangazi kutikino paru kujia pepe ndiji ndini
1: kundi chinchino pia salikirambo pia lipipa maheu musapu
0: shipa maya sapika pa na kugreja sachita wa mwanga pika sima ya sachita ambasatua kuti mamono tawite uchitambu programa anga hui tana anga mapika yegede maheu puhusi mazari pate pi ufadua vundu vundu ikapakundu kika sima nguja so mungwana unabakuta munga kana chisimbe ndabaseni nakakule mapakundu peshuka vili na kwate maludesa kede wala nendene kulibasa kule nengabuya nengakabanzo chemela za kulibasa wa Pugame, sha imbizanga nambu. Ninji benu, tumela wila ndiyo. Iye nkazi mbama uo popu, kishi mamuna budu kana nkazi. Orazinangu, tengu tutumukamu. Tengu tutumukamu, wame sani jerati. Iye uo ponu, go, tabe, tanma, wana pata chuka, pata chuka, nini pesembo. Nipesambo, nini mambu. Ndachia nzato na mipando hii. Nunga chinchini bano, pame zukari, muna kasena sapuku sila nzao bacha.
1: Hapo mafara kumalisa pamirema.
0: Ah mafara ngokukomero na basi dapate mbuka kutale mbira pano pisa Afrika dipepe. Imi nonga basano napate mpita nkartu, mkati mwa kampu mwende mupata informasa. Nonga teba manaya dabere mdeba kafika mpo murasa, fika mpo sena. Piki basano imi ngami neta na masiku na masikati. Report pinti pinga buka muraji anta na kumero. Mupata basa ya kusiriviri povu. Mafaa kanene mbanua bae gushitari nunga mani adabwiremu. Bukidata te provinsa msoka. Bwela chindawa. Bwela portugese. Bwela imu nunga msonga chisena. Bwela nanzano mitambu droga di experience. Mpediti tibale. Ndibisa kumiranefi maningi tibale. Pukifu panu tinaradu komunitari. Takalefi naradu komunitari. Chingaoneka kundu mwana suika muna. Tamanga chakwenda kuradu. Basa napatewa radu komunitari njano. Ikupeza. Mwona. Atea sabiramba wakulu wanangu buweza afunji sana. Alibibali. Chitaniteba, chitaniteba. So pisa pembe pembe ifi nunga malidi kumunitari. Kato kumunitari hili. Ikali na dire sawa. Pamwezi mba mbashita mba pangono suete. Mwone mba mba suete. Anawanga mba manungu nunga mbashita mtarara. Ndi imanea na pebefi. Ifi takumero maningi. Na ushitane ndi pisa funene ndi pipi.
1: Vesera kufunika ifi ta tunatiti miripano na umabasatu tinazagona na siku zinamazina. Tache zaleru na mbuya Dimingu Mirembwe. Ntutubu wapachisa pa Marukutera distritu ya Kaya. Tati salani, mangwana ndi siku.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chide chitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbiani binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safunika mangio chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike. Chakuma sikati? Ndaja mwendo bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sila ugumana tai. Kama nanguku neyo, kida gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbiyanji bide chitika na mwendo nanguku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kuchisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kumbani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pindi vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndibasaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazako nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Kodimwe pai, longani chakumera. Nkazano musamfuna beno nkabe.
0: Ndima mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomera chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabodze pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kodanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: Maisapo, maisvida.
4: Itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: Basa nyako varadio da toma suzumira bizu isu bingasi bikali nefe pa masikati nsikwa lero nsikwa kutitimizi panu tinate kupasire ni mpangwa za masenzi kero zere mpangwa zinafuna kutipanga piripida uneka kumala kwenu sumana zinafuna zeso na nzato niju karimu ajape.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidachitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nkhuku pida mpemento ya kutia pike. Chako masikati, ndaja mwendu bozi. Pida bwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu silo gumana tai. Kamala nkhuku neyu kada gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bida chitika na mwendu wa nkhuku?
1: Ine pano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodi mwepaye?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku?
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mwene. Yene, ndi basaku yuwe ningankada mwa uba alonseni. Kumbanya nkazako nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Kodi mwepaye? Longani cha kumera. Mkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinchino, tinajia pindu pia nkuku pa bozi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kundanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.

0: Sevive, uma mensagem da Rede de Proteção contra a Exploração e Abuso Sexual.
1: Vejitika ndinije, Martinha.
2: Leka longa, ndava mimba, tamanga kwenda kutsanga, pia manyadzo.
1: Pinango, podi kala chisai cha kupika chidajewe.
2: Ngabi kupidziwa, kuna kwanga, wafika nzidzi, wakumanga nyumba, yatu ya pondo. Kutimizira pepyo, iwe ndu misiri wakumanga nyumba.
1: Santo kwache, Martinha, kudula.
2: Ah, ninga sanganule, mwana wakusona nsapato, ngabi kala nsapato. Usapidziwa, tae? Bwera tipatise basa chitiki, tikoe kobiri pangono pangono. Ngati mwantanda zizinji, kobiri inei ya pangono pangono, inakala izinji.
1: Imu mambo nsene, musachita pintu pia nzero.
2: Ndi tangu ya kodzo, ngakala na ntengu.
1: Ndi mwenedi, mbatende.
2: Mbatende.
3: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchivirano na misiri ukumanga nyumba kupfupi isalanganira pya unyai munzinda ukutungireka. Penu, pachigewiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe nchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.

Ndiyo shamali yake. Fungula radio yako nsiku zonsene za chinai. Panjizu shano na mapindi kumi akumaulo. Towera uvesere programa ya Ana. Tinakudikira.